chakachino cha 2026 tikupatsira ninkhani za chikoka za mu Africa ndi madapiri mulutsi wazochitika sabata iliyonse pa nthawi ya 7 koloko.